0: What you want to call Kutuli? But I'm the most of the chain. Why?
1: Edero adi nyankopon ase binum so ehwire omadofo ni ade so ninyina emu no enkoso ara nshedin ewo ewurade mu sede na inu a adu eka no inu adu akonta adu onu sister ewurade njechire mu wure bi obeka se enye ye bi ana obwa titimudie ya enso ebeye ne dey nze Wednesday no na mo fasi ni mi no ehwire mu na watwe baako baako branda ekwesi adwada na baako so wu memenda so ni nyina emu no oya onhwe anya de enye yi ntino yeda adofo ebejam ye ma ye di na watwe da no no bo nyina no ase ede je bompaye
2: sika fm
3: ye bompaye so ni asase ye fo o mi de wura o mada wase da wase ona wotwi yi a woni yedie yeda wase kristo yesu adna mai anopai wo masa abo osodo pamuja ani tie ho na shira wo manyina ma akuma akuma akuma akutitiu ni won wo di won radio ato ha ni wo mutie wadi ba mayan tie ase wadi suai mu ba bia anopai wo tie mu David ba hunu mobo awadi sane na dum safo ni nyada yo man ga na sha won sa maya sumdwie ne so do bremu mai yedi adwuma yi ewura ni egbeyefo omu ni ehye wonsa omada wase mfie beye duo nunum nie ene opani amakwan ma asafo emi da asafo de ne nkran sa mafese edumadie mu eda wase kosoa na to nhye bosu egu edumen so na de edumayi ntumpon na wakoa so a odi edumen si won so wahye ni fie na da bia da nhye bosu ana pebe kan ye ho na hyai wadum nti amen
1: amen panije chei na yeten nkan ofata ewa ha inu asteru so ewa ha na minsu mewa ha pani bright yabia ubia no yema uyonko do na so fortune so jesaya na watwi na nya sempito akra kanyam sem no butu butu butu butu ene ena yede enyam sem kan hodo a ekoso ewo Africa ha Africa ha yede eba na wiye yede ba wiye enyumre de ende yede ba wiye enra na enne na subo chinchinchi no eba so ntibu a uti bibia na opese opese obo subia no mimi da kwa mfuasa fwa hudu a etwe nwa hie nyina emu no yebia beko bia ne ne yebo esu kwa ebejun so atum ni abo esu na wabeka asafo no ehu benfom sam makwa babiem sama yetifu nyina nso yonkodo yonkodo ene asafo district e social day tie ton safre asafo district no imuni penyina ase ene mu mu modin biara so betumi abama yetimi asun bani piki ene mami piki ene jidi se mbaba nye social day owasafo tutu nyina ne se ye pese ye bafo de ye kakra na bo nyi pranya fo

Okoba nso wo obi a. Ah, ojo ne ma ho pa. Aba. Me ba zo simano mi ansano anya abo. Me ba zo enje na mi bejeje mu de ama. Me be bojum papa jum papa nko a makata mi si. Na mi aduna Mother's Day no. Sponsorship no makata mi si okoba ka ho. Onu ma